nyawusang mangjing wonten gubit sanggar sarum roh gandoko sopo ingin mungga kawin aliko semantin ingin matpan wonten ing pagelaran jobo negari ngalengko dirojo sang riko nopati prasong awi sagung poro wadyo bolo ngalengko watak wantun ing poro rasukso pating galidrah sulai nganti konyo baro nganti nang

Ayo sambatoh. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah

0: dijelengke nek cara bapakku mbiyen ngono kuwi. Dandung nang tak jeng. Cewek napa ya? Ngono.
1: Rodong gandul-gandul ya.
0: Mangga.